0: olebu kangene vibe oto nigeria ne domu eki gbori ono oto mo ni imagine reji africa reveja ne vibe ne domu eki gboge nya ejaye na oyi ege no dai ne doro elu ona oyi ona dada gbare reji ebelu bi oto abuja reji ozi ihiyo ozi africa emi eki losi africa da chin be dagbare choi aho ni bo kan juwa be se oyo no kijale na dai Mr. Taiwo Oyedele okida tai ge nya ge government ilu emi o si ejeje be jada me nya ge iwo na ki lo kore nebo dore tuja na da chin ABFG federal government ilu bo bo na re me nya ge ebo ki sabo mo ki gbo genya ge oyozi ebo ki amomigo eda sabo hausa ona chebe shegbeche genya ge ne domo ki gbo bi onu agbaro wana bi ebo ne dibe bo le bo be jada me genya ge emi e ki wan o ki chin emi no atu e okun reji e ki na duri beja genya olu emi de beja na re me genya ge ona ki lo kore reji ore beja ona da me igo waye chin ebe yemi soso na okichi ebi nada hon hon e nada siegbeche o federal government da jale genya he igo na re du eki oki iriboto genya na ebo domui eki gbo igo kamwani ona even mese mien ni dagbare vi esan by no cool last radio wabu ware kamwani homed na fawo sunu badi bama revijan
1: Niba yake na amono. Ape kwa mozo no furi di station na inkana kwa ii samba inokula. Eba isi weine inyenu udoku ndi nkeno kusena no. Nehe na ase nko nye nemebu nye naka yadu sante nane. Kwa malo kwa nagia na so makoso bidu. Kwa malibu usi ya wa anomara kwa nebona waga udodiru nundibu. Bezibu udodiru no. Oyene kukwa wane no moke. Nkana kwa anyamili good news ugochuku. Ana emu mututu kundi nkense ka mkori no ya bunye neme na obodo nka ino nime bu obodo Nigeria ya gaziri no fuma nki ise bu obochi nke nta bu obochi uwa nine na abako makanye basa ndu mmadu makanye basa ntunde mmadu anina apu mmadu ya bunye apu na peke human trafficking Anani kukwene ukusi ndebi nurumi, nanu mipanya na ufuma, makanye basa iri mado, nke bidu nuhudua. Nke buwabu, ani kukwusi nizie na anya ufuma na ozonu na ba, ya bundibu ndokada. Ukwa sinonu ndebu, Root Courtesy and Vehicle Maintenance Awareness Campaign. Yabu ndi ni kukua se ndi okada ni jino wayo makana uze mebi chasigu. Nke tobo, ani kuku se nagiti nyegu na nobodobu Nigeria ubua. Yabu nye ndi isi oshiche bunde federal government ina iku makanye basa ndi ocha. Se kafa biati nyebe igu na Nigeria maka ubelugi na Nigeria yemepe. Udo direnu, kuna kuhusi weham nono na furi diyo sechana ebo ii samba ilu kulas. Udo dire kwa nonzo, onye ni kukua ufumane no muke. Anya meli good news ukuchuku. Oya dire no mana tuso. Dire no mani hiji, dire kwa nono mana abale. Nde unu.
2: Udede u hii, ase kuki ojo ajo shiri, ni bibobo, tia tingbowa. Hini ile ishe, ishaba ina kula redio. Ito kale si ilu yuromi. Iro yilo ndese ti iboyin lati enu openi gbola gade o labi. Shiwaju ete kagbo ankoko nuru yin ha. Bogbo awon olugbe yuromi. Ni won ti se ikilo fun pe ki won wa ni ojufo fun awon to nfini sofo eru. E se pele ti e ba wa ni oju popo awon ajo ti o ntun oko si ina paro wa fun awon to nwa moto e wa ba orilede Nigeria do popo bayi ijoba apapo on lo ro